neena buñu ñëwé ba ci bammel bi fekk dello ci neen roo bi ci mom neena dañ koy daldi tok lo mu daldi tok mom neew neena su toge da nañu ko laaj ay laaj dañ koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena ko mom momu ku bax la won ndax ubbil nañ ko juroom ñaari asaman inscrire nañ ko ci aliyin legi réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mu ne diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xam ne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mu ne huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la muni qara'tu kitab allah wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxone mudi alquran bamako jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci kaw asama ne sama jam bobu de limu wax degg la kon nak ubil len bamelam neena ba muy seen barab yamu am ci aljanna chato yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubbil ko nak buntu bu yaak bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddeek becc neena xewlu aljanna diko dikkel guddeek becc ñu yaatal ba melam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am gor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xeyn lu neex gor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax nan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf nan neew bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla doon dik ñew na nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam gu rafet bi mu ne ko ana amaluka as-salih man ma don sa jef bi yiw jege don jef ci aduna

0: Halima di ko ciap ci day di bind wax nañu ne ëlëk yowmal xiyam yalla dana pesé seeni dret ak seeni ankr neena wanti bu ëlëgé bu ko yalla pesé dret yi shuhada yi te modi martyr yi dañu ne daawu borom xam xam ya koy upp njariñ ndax mo koy gëna diis mo koy upp poids yenen tibi sallallahu alaihi wasallam wax ni yuzanu يوم القيامة مداد العلماء على دم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء نجيس نبرم خم خمي أم نمجي هاد بوري بنيو دف جيسين بلم تمودي جيسكور يو أم سليني دف تجاكي نكو دف إتم تبارب ينغ خمني جلت يان في دجي تنيو كي دف إتم ci kaddu yu rafet yo xamne yar rek mo koy lal motax ñu ne warate bu fekke ne dañ ko def niko yonent bi daan defé ci al maw'izatul hasana neneen bu boba da fay dundal xol ñu ne bu fekente ne nak dañoo wacc yoon woowu man na tax xol yi fagn man na tax itam xol yi sisu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan yalla neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam nanga wote jeme ci sa yonu borom wante nak so woy nit ñi bañu ñew nanga len wax lu am ñariñ bil hikmati bari na ko wo nit ñi ba nit ñepp dajé nga wax fa sa intérêt bop wala nga wone fa sa bop wante yalla daf ne yonent bi bo woyé nit ñi bañu ñew na nga len wax lu len di jëriñ ci seen walu diiné mudi baatu hikma bi nga xamné modi xam xam bu nga xamné jëriñu kessel mune itam xam xam mën na ñew di jëriñu kessé wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati yalla ne ko nak kon wal maw'izati al hasana xam xam bobu soko de genné nako yar rek la yalla ne ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hi ahsan kon warate kat bi war na nek ko xam jamono war na nek itam ko xam ñamuy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatu al hasana al hikma moy jundju xam xam al maw'izatu al hasana moy jundju yar ñene bo amé xam xam té amulo yar amana sa xam xam du am njariñ waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam njariñ kessé lay nek lolo taxone ben nitu yalla ba muy joxé tawam pour mu jangi bi mu ñëwé ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar la bëgg ci moom bëgg naa ci moom xam xam ak yar mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué na xam xam bi manqué te yar bi des fa ne na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon mu mel ni kon xam xam am na solo lool waaye yaru ko ëpp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ci yar nga koy amé motax ñu ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yar ban mopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu doon jangal ñepp nek ay borom xam xam nek itam ay borom yar yu ma seuk ndax ki len jangal def di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën nako bewlo niki noni tek nit bo amé xam xam su amul yar rek xam xamam mën nako bewlo wante yar moy tax borom xam xam bi du bew moy tax itam borom yar bi du bew mu melni histoire ne ci dinañu ñaas ñu nga xamne ki xam xama ko taxabew ki nguur ak alal moko taxabew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashad al'adab lol la banu isra'il waxo ñu ne fir'auna bewnu fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukay tek lool la wa banu isra'il waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax muji ana rabbukum al'a'la may seen borom bi gëna mag lool taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñew na ba ci mom ne ko li nga wax kat upp na waye fir'auna ne ko ndax mu tuk ko mu ne ko matuk wante dal li nga wax upp na nga xamne kon mbewti alal ak nguur mo tax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ab tourian tourian moy geej gu débordé geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu débordé ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nénen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu tourian ci sanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam ëppal na ba jàppee boppam lu ëpp nit dañ koy tuddee ku beew dañ koy dañuy jël baatu tuxyaan boobu jox ko ko loolu tax yàlla wax ne fir'auna beew na maanaa taxa mu utiliser baatu ak tuxyaan bi nga xamante ni ci ndox la nu ko miine ndax bi muy nettali histoire yonent yàlla Nuux moom yàlla nee na falamma tagha al-ma'u hamalnakum fi al-jariya ñu ne fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun momitam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajewon ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu rëy yu ko yàlla joxoon ba loolo taxoon nag mu def faas yonent yàlla Moussa noonu ko di ko fexeel far yàlla alak ko kon benn bu nekk ci ñaar yooyu baaxul waaye kumu ci ñaari borom doole yooyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi su nangoo yaru nangoo déglu waarate yu teey te sell dana dem ba ak mbewte soru ko lool loola tax ñu ne bëri na ay boromi xam-xam wala boog ay buur yu nga xam ne daan nanu woo ay nit yu nga xam ne ay nitu yàlla lañu wala ay boromi xikma lañu muy faral di toog ci seen wet di leen waar ndax wax nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam tok na bis di khutba di war nit ñi pour sen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid wa yuqarriban kull ba'id wa yakhluqan kull jadid wa fi dhalika ibadallah ma alha 'an ash-shahawat wa raghaba fi al-baqiyat as-salihat yentibi togn bis muni yen nitni mang len di yegal ne fani dafa melni yalla daf koy taxagn legi bis yi dafa gaw lol xam nga leg leg da nga gis nit ñi nan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yonentibi waxam nako demb di war nit ñi ne len fan yi de mu ngi melni dañ koy taxagn mune ko dundu ga nga jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de mune ko itam yaram yeb mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak magat mune gudeek beccëk mi ngi yukk di daw deng melni ay daba melni ay mbote yu daw wala melni ay cumbur domi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le boutique beccëk di dawe nonu itam lañu remplacerante neena ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon neena itam lepp lu bess boutique beccëk ñu koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xemem tef yek bëgg bëgg yek mebet yi te dëkk mal baqiyatus salihat yi te modi jëf yiw yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ne maymunu ibn mahran ba mu dajé ak hasanul basri daf ko wax ne ko man di bëggon na dajé ku melni yow ndax hasanul basri dafa nekkon sufyanke bo xamne waxam da fay dal ci xol ci tam waxam da fay dundal xol ndax ay waratam da fa rafeton muné ko yow hasanul basri dama bëgg nga warna dama bëgg nga toyal sama xol hasanul basri dal di koy jangal aya alquran bi ne ko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawaa muné ko ndax yemul ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lumu ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na ne bes pench amul seen bakkan rek lu ñu top faale wuñu yalla ci dara seen bakkan rek mu jangatul ko benen aya ne ko afara ayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex barina wanti ku ci dundon téméré at banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ni furux du gërem ñamu daw waaw furux du gërem ñamu daw modi ni banex bo wessu rek day melni musulo ci jaar waaw nga xamne kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex wa wala bisu ben bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymunu ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalla ni jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñu ni ñoom buuli yi nga xamanteni yalla baxé won na leen ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte dan nañu jël ay borom xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajé ak ñoom pour ñu leen di mëndi war ba tax duñu mëna bew ñi bokkon na ci warata kat yi nga xamni si won nañu lol ci kaddu yu jekk ta rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax nañ ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jaasi pour namon ko ray ndax sayyidna ali ibnu maljam moko ray ci jaasi waxna ñu ni bi mu ko dooré jaasi ji sayyidna ali dafa xam bi mu xame ba xambiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ji ñu wax hasan ak husayn hasan ak husayn bi ñu ñëwé sayyidna ali denk ne len toyal na seen xol mu di kaddu ndenkaan yu yiw yi nga xam ni moom la mujjee wax ak ñoom soog a faatu mu ne leen usikuma bi taqwallahi taala walragbati fi laxira walzuhdi fi dunya wala tasafa an cheyin fatakuma minha fa innakuma anha raxilaan ifcal alxayra wakuna lildalimi xasma walilmadlumi cawna ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بلى قال فإني أوصيك بي وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر يعني سيدنا علي بمخم بلكو غنو بنيكو دوري جاسي جوجو ba mu xembiliko ci xam ba dafa wo hasan ak husayn ne len ma ngi len di denk ngeen ragal yalla ma ngi len di denk itam seen bëgg bëgg yépp ci alakhirah ak taranga yi fa nek ma ngi len di denk ngeen deddu aduna def len li len yalla digal lim len téré ngeen bayiko bu len metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti su ngeen fi ñaké auto bu len ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def li ñu yiw te dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk ku ñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen la xassu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fek mu don dom bi gëna ndaw ñu woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mag mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima len denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mag ñi te and ak mom na nga len wek te ormal len na nga xam itam seen gëneel ci yow ndax ñoo la fété mag te mag ki feele ndax taw ci fami taxawayu bay la yor bu dé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dugg mukk ci mbir ludul ba diiso nga ci ak ñoom laaj len ci ndigal na nga xaritok ñoom na nga leen def and mu ne ko nag mu gestu moom sayyidna ali ci hasan ak husayn ne maa ngi leen di dénk sama doom ji ma tudde muhammad ngeen ànd ak moom ci yiw ak taraanga na ngeen ko caral te muñol ko ndax kat seen mbokk la seen bàyyi ko jur ni mu leen jure te xam ngeen ne man mi ko jur sopp naa ko bëgg naa ko kon nag na ngeen ko bëgg loolu boo gisee sayyidna ali def ko dafa bëgg ci famille juboo am ci
1: depo am ci nax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara faatu mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw sañ indi miñu ëndé say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti len say wi ngeen dam ko ku ne yëkëti say say wi jëm jëm dam mënu lo ko dam ñu tek mu ne len tas lan ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant daadi deugal rek mu dam mu ne waw leson la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa ñoom da nga nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ leen mënal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen taxale ko nak ku jëm ci yeen dara mën ko kon nak na ngeen and nek ben lolou la imam ali di jundju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete naw mu ne ya baniya yeen samay dom wusikum bi taqwallah mang leen di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekké ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab mu ne yitam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bëggé ak jamono bi ngeen méré wa amna ko nga xamné yar nañ ko ci deug ak deug ba su méré wax deug su contane wax deug mom dal méré nit ci du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mu ne ko yabani yeen samay doom mang leen di digal ngeen nek ñi digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ñu doto ñakati far yalla dogal ñak ñew motax na kon comme wa tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndeer rek ci nit ñi lele nga gis ñi amon dem bu ñak tay lele nga gis itam deng nga ñi ñakon dem bu am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw loolu taxon bu ki ñu ne bu xife da fay retane bu ne ko lu tax ngare mu ne nax dama kontane xamne rek li ko sour su souré joy ñu ne ko lu tax mu ne xamna ni dal sour na waye xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seen xarit ak seen non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxtuul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tafal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom waaw na ngeen mandu rek fexe ba and ak yalla ci lepp mo ne itam ma ngi len di denk ngeen di liggéey ci jamono yi cawarte ak jamono yi tayel su ngeen sawaré liggéey leen su ngeen tayelé jëm leen liggéey mu ne ndax al kalbu ta'if khayrun min al asad ar rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fofu ngay ndegu tayel ngay ndiko xamni fu mu bof jogu fu kon nak na ngi sukkandiku ci seen ñaxi bop di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaxu nit ñi na ngeen itam gërem yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqari mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

0: ko xamni ay du meuna nek ay bu fekke aljana ca top yiw du meuna nek yiw bu fekke safara ca top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil mu dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajhu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nattu yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la muné ko ci bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon khalis ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex neex neex neex neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi loolu dootul nekkati bànneex ci moom mu ne kon nag bu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen àdduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu na'imin duna aljannati xaqiir bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne da nga koy dand distance bu sori ndax yàñj gu mu yàñj ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wële te safara wële beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti metti metti metti metti dinga maam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom benn mbugal itam tollowul ak moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn sahaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu walxayaatu mariratun walaytaka tarda walanaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu ida safa minka lwuddu fal kullu hayinun wa kullu alladi fawqa turaabi turaabu nit yàlla yooyu yépp ñoom japon nañu ne mbugal ci aduna ak mu mbugal mo meuna tollu neena boko comparer mbugalu alakhirah neena jam lay doon motax ci ta'lim karamallah wajhuhu neena wa kullu bala'in duna an-nar afiya bepp musiba neena boko comparer ak safara rek neena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam wa motax sacc ba dafa sacc ni koy door yu metti lol ben goor romb ko artu ñukoy door ne len bayyi len ko sacc bi daw la xasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñun may ray niki goor gi mom itam buggal mu gëna metti door la yene sacc bi daldi wax ñiko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngen duggal ko ci digeunte wey baram yi pousse bu ne da ngeen koy beus ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën door yi te moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal mi goor gi wax boko comparer ak door yi ay tane ci sacc bi nonu itam le mugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mugal safara wal iyaz billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sayna ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom kep ko xamni gëstu ayibi bopam doy nako gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ni diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala det bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len sen ayibi bop doy ayibi ñenen mu ne kep ko xamne nanguna geureum na liko yalla sedde lu mu neew mu ne koku de ken duko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekkente ni dañu ne borom sombi suko boromi ganar yabe dafa xek sombem ba su fekkente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekkente ni nak lila yalla jox dang ko xek ah nit ñi dañen la xek ndax da nga yotuli ci loxey nit ñi te balang ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkalla ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne becci na jasi mbewte wa man salla sayfa al baghi qutila bihi kep ko xamne bocci na jasi mbewte si sayyidina ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken motax ku bew rek yalla toroxal mune itam kep ko xamne gasalna mbokam taxu alkane pour mu dugg ci sayyidina ali neena yene nek la borom ci fanam neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene neek la borom ci fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijab akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturey mbokk aw mo xam sa mbokk jull sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeul na na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ko ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen sutura lanti ndax yeena bok ben baye ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon ku ne na nek mbalanu moromam ni sutural moromam nako neugal ay awran ndax bu lolu amul kat xoti su suturay mbok yalla dana xoti su sutura ba dana law ba ci say do mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reuy la nga def gisuloko neena da nga reuylu lu sa morom def waaw da nga reuylu lu sa morom def bari nako bayyi bakaram top ci bakaru jambour rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit mu nga fexé ba sa bakari bop doyla mune len itam wa man a'jaba bi ru'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankuti te yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek wa nit du doylo xalaatu bopam nax imam ali neena al istishara a'inul hidayah neena diso dal muy jëmmi ñut muni itam waman takabbara 'ala an-nas dhalla kep ko xamne ya ngi reey reey lu ci ko nit ñi neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu muni itam waman khalaqa al-andala ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xeb la wa ku lay yakali itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom muni itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len set barab yi nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw muni itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi nena itam ku bari kaf nena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw su bari mborontu bu mu upp rek nena ñu woyefal la wacce sa daraja muni itam nena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nu koy xame waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke lu li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne li upp ci la muy def lolou lan koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamné kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko woyefal ci diiné waaw nit bu amulé kersa lu ne dana ko woyefal lu ne rek da nga non grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sa war kon na ngeen moytandiku niw kersa na ngeen moytandiku sawar lamiñ yeen samay dom e poids nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam soudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jikko yu rafet ndax jikko yu rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko yu rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye ken du la tedde mune yeen samay dom al afiyatu ashratu ajza jamm dal fukki xaj la jurom ñent yam mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambour mune ben ba nak bu ko fukel jurom ñent ye modi noppi bu ko fukel nak te moy ben ba def neena moy moy tandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche dis na donte sax borom mi dara jalam yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi muñ bu len ñak muk ba ñangi ma ngi len di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké ci muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul ben dignité amul ben taranga amul ben tedd nga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am nga tedd nga am nga dignité mune itam amul ben taranga bo xamne a'az min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp mune itam amul benn ramm bu gën tuub. Neneen nit ki daal bu mu xaar naan na ma diw ramm déedéet fexeel rek ba yow dégg nga bàkkaar boo def tuub ko rek. Fexeel ba daal mooy gu la cheytaani dugal nga fexe ba génn ci. Loolu daal moo gën a mën a ramm nit ki ngay toog naan damay xaar diw ramm ma. Mu ne itam amul benn yére bu gën a rafet jàmm. Nee na bu jàmm amul nee na sutura yu bari dana xaweeku. Kon nag na ngeen fexe ba pénc yi ngeen di dund jàmm am fa. Kon nag yéen samay doom maa ngi leen di yëgal ne alxirsu miftaaxu taab wa matayatu nasab. Mu ne itam maa ngi leen di yëgal ne ak bëgg àdduna li ñuy tuddee xir nee na moo di caabi coono nee na moo di waruwaayu fitne nee na bu leen xër bëgg àdduna dégg nga ba tax lu ne ngeen dugg ca doyloo leen li leen yàlla jox. Kaddu yooyu moom la Imam Ali tàggoo ak ñetti doomam yooyu di Hassan ak Hussein ak Mohamed Ibn Ali ridwanullahi alayhim ajmain. Tabarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex. Loolu lañ leen indiloon mu di ay waarate yu rafet yu nga xamante ni Imam Ali wax na ko njabootam googu mu di kaddu yu mujj yi mu tàggatu ak ñoom. Kon tabarakallahu ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi.
1: a'udhu billahi min ash-shaytani rajim bismillahi rrahmani rrahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلك دي قنابني سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين تي كاتم يالا اك مباخم تي سين ايميشن الدعوه الاسلاميه سين خريط سين صوبي شو احمد تجاني نداو دي لنكو ديفال اند تي اك الاستاذ قاضي محمد فال اك الامام عبدالله مباي اك الامام عبدالعزيز جن تبارك الله نيو اندي تي باتاي اك سي تكنيسيان بو باخ بي دي امبغي اك باي نو تبارك الله mbokk yi tey ñu fas yéene continué ak yéen rek ci waxtaan wi ñu fi dooroon ci dëddu àdduna ak doylu. Mu mel ni nga yemoon ci li waykat bi wax ne لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترضخ الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. waykat bi nee na laa taxdaan bul toroxlul mukk li makhluqin ñeel benn mbindef. Bu ko toroxul ala tamain ngir xemmeem poche bu benn mbindef tax nga suufal sa bopp di toroxlu di ñàkk fayda ngir xemmeem dërëmam lu ko benn mbindef jaral. Loolu la waykat bi wax. Ñu ne ko lu tax, mu ne fa inna dalika wahnun minka fi ddini, nee na ndax suufeel sa bopp ñàkkal fayda sa bopp toroxlu ngir doomu aadama ngir xemmeem poosam ak dërëmam, nee na loolu ak doye di la ci sa wàllu diine. Nit ki su xasee ne jullit la, su dee toroxlu di wàcce boppam na yàlla tax, waaye mu nekk dërëm wala daraja bu muy wut. Mu ne itam wastabiqillaha, na nga sàkku wërsëg ci yàlla, mimma fi xadainihi, na nga sàkku wërsëg ci yàlla mu jox la li mu denc ci magasin bi. Yàlla magasin yi bari na, ndax moo ne walillahi xadainu samawati wal ard, yàlla moom moom magasin asamaan yi ak yu suuf. Te itam képp kuy dajale yàlla ngay dajale, ndax mooy xëy donn way dajale ñëpp. Yàlla moom nga xam ne moo donn Firaawn ci misaal ak ci waxin, moo donn Namrous, donn Qaruna ak alalam ju bari jë. Yàlla moom nga xam ne day abale rek waaye mayewul dara. Soo dee sàkku wërsëg na nga ko sàkku ci moom, waaye nag bu ko sàkku ci sa moromu jaam ba tax ngay toroxlu di doyadal sa bopp. Mu mel ni continue na moom waykat boobu di wax, di conseiller jullit bi ci ne wërsëgam moom jullit bi ci yàlla lay bawoo. Dina ko jaarale nag ci nit ñi, waaye ña mu koy jaarale yow sax xamuloo ko. Toroxlul nit ki, suufee sa bopp ñàkk fayda ci moom, taxul nga am ci moom dara. Diin am fayda ci sa bopp, am fulla lool ba xam sa bopp xam sa borom ba bañ a ñàkk fayda ci kenn, taxul nga ñàkk wërsëg. Kon ñàkk fayda joxewul wërsëg. Tabaarkàlla, am dignité ak fayda itam xañewul wërsëg. Moo tax mu ne ku fa inna dalika, ni ki sa wërsëg woowule baynal kaafi wan nuuni, mu ngi nekk ci diggante kun fa yekkuun. Maanaam mu ngi nekk ci diggante kun ci baatu kun, ndax kaaf la ak nuun. Baat bi yàlla di amele lu ne, ñaari baat la, mu di kaaf ak nuun. Moo tax mu ne ko sa wërsëg mu ngi ci diggante kaaf ak nuun. Yàlla su na mee amal dara daf naan ko kun. Kun boobu bu xasee dar rek fa yekkuunu dafay dal di nekk. Ni ko kon nag sàkkul sa wërsëg ci yàlla, doye dil ci wàllu ci yàlla, na yàlla xam sag doye di, na yàlla xam sag toroxlu, nga sàkku ci moom lépp loo bëgg a sàkku, ndax yàlla moom moom lépp, moom moom asamaan, moom suuf, moom li nekk ci diggante bi yépp, ñi moom yépp moo leen boole moom ak seeni alal. Kon nag boo dee wut wutal ci yàlla, te yàlla bu la dee may la mu lay may mu ci diggante kaaf ak nuun, ndax bu ne kun rek loola nekk. Mu mel ni am na ci beneen riwaaya bu wax ni wastardiqillaha mimma fi xadainihi fa inna ridqaka bayn al kaafi wan nuuni wala fa inna dalika bayn al kaafi wan nuuni. Mu ne wastaghni billahi an dunya al muluki wastaghni na nga doylo billahi ci yalla mi la bind an dunyal muluki walis adunay buri bur bo gis momadou na wi ci bir tabax pale bu reuy dekk ci bu genné mbolo mu bari dar ko bu genné ñepp di taccu aduna wër ko mu nekk ci mpex ki xewul yu reuy bur yoyu buñu la gënal yalla na la yalla gënal bur yoyu ndax bur yoyu nit lañu comme yow kilo ceeb bi ngay lekk suur wala liberu ceeb bi ngay lekk suur moom la bur bi di lekk di suur bale bi li muy rëy rëy benn néeg la ci am te bu xasee tuddi ci néeg ba ci kaw lalam place bu mu occupé la am te bu ñu xasee fay lampu néeg ba boppam la am kon bur bi li muy rëy rëy yépp boo doyloo di bur ni moom boo doylo di bur ni moom mindeef la rek comme yow day feebar ngay feebar muy am lu ko naqari ngay am lu la naqari muy lekk di suur ngay lekk di suur tabarakallahu kon nag mindeef boobu nga xam ne yaag mooma yem ci lépp ëppale bu mu la ëppale wërsëg ak taranga aduna bu mu tax nga am faiblesse am bay toroxlu ba koy toroxlul wala ngay ñàkk fayda ci wetam mukk bu mu la ko jaral na sa gëm yàlla toll ci nga xam ne yàlla rekk moo war a tax nit ki di toroxlu yàlla rekk moo war a tax nit ki di suufel boppam kon buur yooyu bu ñu la gënal yàlla xëy même seen poche bu mu tax mukk nga jaay sa diine ànd ak ñoom mukk ko def xëy même seen poche ak ñu teg la ci daraja yu kowee bu mu tax nga jaay sa ngor jàppal sa diine sa ngor te nit ki su jàppee diineem jàpp na yàlla su bàyyee diineem bàyyi na yàlla mu ne ndax buur yi àdduna leen gënal yàlla jàpp nañu ci àdduna ba bàyyi yàlla moo tax sëriñ bu mag ba sayyidina cheikh radiallahu anhu daan na wax ne taalubeem taalubeem du nekk buur ndax musiba bi ci nekk buur dafa doy waar nga tooñ nga rey lu ne mën nga cee dugg ci musiba buur yooyu nga xam ne nag àdduna la nu jëndee yàlla na leen àdduna gënalee yàlla yow nag na la yàlla gënal àdduna gënal la buur yooyu kon bu buur jàppee àdduna ba bàyyi yàlla yow na nga jàpp yàlla ba bàyyi àdduna jàpp boobu ngay jàpp yàlla nag ci ngay amee nguur gu dul dañ ba mukk ndax da nga dudd ci tedd nga fii ci àdduna soo génnee àdduna itam yàlla terela la jëna terela la itam jëmmam jë nga bokk ca ñuy jàkkaarloog yàlla di wax ak moom moo tax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluki lu tax mu ne ka mastaghna al muluk bi dunyahum an ad-din ni buur yi jëlee àdduna teg ko ci seen kanam sànni diine beccangal ko sànni ko ca gannaaw a gannaaw nangu wuñ ci diine dara yow nag na nga nekk contraire u buur yooyu moo tax mu ne laajoon nanu Ibrahima bnu Adham ne ko naka nga def mu ne narfau dunyana bi tambiqi diinina mu ne fala diinuna yabqa wala ma narfau mu ne ñun di ñu ngi yëkkati suñu àdduna xotti suñu diine sànni ko fële mu ne te itam aduna bi suñu aduna bi du fi dess kon nak aduna bi ñu japp ba tax ñu xotti wor muy diine sanniko aduna bi buñu ko bawul itam dana xey bañu muni fatuba li abdin athara Allah rabbahu wajada bidunyahu lima yatawaqqa'u

Kuna ni wanda na jadu dan nit ki yu jangal ko fukki jiko yi nga xamne moy tax mu meuna taxi ba bok ci ñun ay jëna fukki jiko yoyu ba ci ñeek modi duddu aduna duddu aduna nak ni ñukay waxe du dara du baram sa kawar def def tanki len bayi se yeureum mu xatte ko tilim nga baña sang lolu duddu aduna modi li yalla digle na nek ci la mu tere nga bayyi ko in tikalul awamir wa shnagul manahi mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray seen bopp du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena alakhira la am ci aljanna dal nañ ci yalla yobbu jam Abu Yazid al-Bastami wali yu maklas neena fuma masana werante nit neena

0: Nena da makulajni ko
1: habibi
0: naka da mane definire ni ñuy tuddé deug aduna boko mëna tekké Nena maneko Nena bi mako laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lekk ci ñu yalla xagne ñu muñ Nena lolu modi de do aduna buñu yalla joxe ñu su fekkente ne xañ na la nga muñ xam nga am na koo xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar gu rëy mooy kon ki dëddu àdduna mooy nga xam ne yàlla da ko jox mu jël sans yàlla xañ ko mu muñ nee na bi ma ko waxee loolu man Aba Yazid mu ne ma

sayyidina abou bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muné ko wanti abou bakr muné ko labayka muné ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe bëdd aduna ni ko sëriñ boobu joge balax waxe aba yazid

itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sant ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tisalamin new lay wax na tisalamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaqi khulodi ciow rek mune tek ndax def di borom xam xam

suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñep ñuy gis ñu gis ben safara bu joge ci kaw asaman daldi ñew daldi yekete xarmi rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom ken laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak leneen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla legui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yenent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netle ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teguul fenn li nak mala sante netli ko ndax ning koy netle non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jele seeni sarax neena tudde mako fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante wax nañu ne alquran wax na ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulan nak giñ na ne dana la ray ah mu ne ko waw lutax nga may ray mu ne ko yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox mu ne ko lolou kay man sama yoneeku ci ne ko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi mu ne ko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fas yene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la door bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour rayma man duma la dor waxnañu nak ne habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak ji wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yaratax wanu ko ne ko mala epp dole ndax magam la wanu ko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am euleuk dana ko atti motax mu ne ko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin mu ne ko man de dama bëgg euleuk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo

nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ne yenent yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka war lul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né

Idub nu Judaan mu jeli ci Yusuf ibn Mahran mu jeli ci Abdullah ibn Abbas mu ne hawariyun yi ci modi talube yonent yalla Isa ya la jon nanu yonent yalla Isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla Nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla Isa dafa bokkon ci ay miracleam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku teud fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi teud de modi sam doomu Nuh mu daal di jël yatam wu tedd wa door ko ci suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax Isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yent yalla Isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambaane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam mom nga xamne doomu Nuh la won bi mu dekk ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax tit ci regle bi yalla na ra regle jam yi yent yalla Isa ne ko bis pen ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur Nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yonent yalla Nuh mi la ju mu laaj ko ay question mom yonent yalla Isa ne ko naka la yonent yalla Nuh xamé ne suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax Djoudi sam ne ko dafa yebal ben picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab ne ko na dem setal ko ndax su fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu si wul ndax dafa bi mu deme dafa dajek am med mu tok fa di lek ba fatine Nuh daf ko yoni won motax yalla Nuh ñaanal ko ak tumuranke lolo tax minul nit ñi du dekk ci keer yi ci all bi rek lay dekk pi ci momule ginaaw fi gi nak ci la yoni benen picc ñukay wax pitax mom la yoni pour mu dem setal ko ndax su ferna wala det ba mu demé takalna ay tankam ban dagalene itam ay xobi olive indil ko yonent yalla Nuh ne ko su ferna ndax olive bi ci suuf la ko dagge sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla murun na garab yek yeb ci la Nuh nak xame xam gu wer ci ne kon su ferna ci la nak wacc and ak njabotam ñu ne lolu moy sabab ki tax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd diko yar ci seeni biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc ki tax la pe picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla Isa wax neen ko ne ko ndax do ko bayyi mu and ak ñun dem ci kër ga ndax mëna waxtaan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla Isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla Nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla roham dal di delu wat mu dal di teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la jon nanu yonent yalla Nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi may dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bi may génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom Nuh bi may faatu diko denk

motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante way rafetal ni mu melni fofu wax ne ne ñenti cyant jib nañu fa cyant gu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni beug la ray ngay goné mom mu dunda yatam ba mu jeex beug la ray nga nar ko nang wax ne ni ibrahim diko sanni ay xeer bu fu ko beut ba kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musli ci shaytani kon yalla xébul iblis donte waxna sax né innaka ida shaytan kana da'ifa yalla né na pexem shaytani pexem doye di la wayé nak shaytani bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytani ni mom suko défé nak fofu la yaq ga di gëna reyé motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdullilah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahim ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis harme itam sant na yalla ne alhamdullilah ma ngi sant yalla man miñu joté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yeb yalla ko mom motax boné alhamdullilah mu ndar kep mbolim xaji cyant yoy di ñent yeb lillahi dafa delu ci yalla.

dul bay yonent yalla nuh waye yonent yalla nuh bayam idris al mam la ci mom ni ngi tudon akhanuh wante sopp bu mu sopp am njang di gestu xam xam diko wut ci barab bu ne lolo tax ñu dakantale ko idris ñu ne ci sanu bat bi mu ngi joge ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko idris nax foko masana fek rek mu ngi nga beuterem di jang barab boko fek itam xam xam la fay gestu kon nga gis ni bu ko yalla ne yekati na ko tek ko ci barab bu kawé bu yalla waxé lolu idris jinjula buy wone ne kep ko xamné sakku nga xam xam ba am ko yalla tek na la fu kowe nit ñi itam danañu la tek fu kowe motax ñi gëna kowe ci société bo mën ci dem ñafa gëna kowe modi borom xam xam yi kon bu yalla waxé ni wa rafa'nahu makanan 'aliyya dinu ko mëna nangu bu dul ci runu bu wogi sax waye yitté wu bi mu yitté wo xam xam rek grade bu reey la solo nunu netali ne yalla wacce won ni ci mom fanweri sahifa la yalla wacce won ci mom mudi fanweri journal ci niñu ko meune tuddi waye la ca nek yeb ay discours la mudi ay khutba yo xamne da fay war jami di len delo ci sen borom ndax mom yonent yalla ibris idris mom yonent yalla idris wax ne ni awwal man khatta bil qalam mo ñeuk bind neena nitam mom yonent yalla idris mo ñeuk ñaw moy ki ñeuk ñaw yere ñeuk ba da nga daan am yere rek wala ñu jël ci deru rap yi mom lañ daan wulli ba mu noy rek ñu ko daan woddo waaw ak diko teurex layo wante mom yonent yalla idris mom mo ñeuk xalaat ne liñuy teurex layo diko woddo war nañ ko mëna ñaw ci lu ko yalla baxé ci mous motax mu gor gor li ci walu ñaw ba ñaw bolop ak tabarkalla tuyem motax da nga nan idris mu ñëk bind ci khalima wanti itam mo ñëk ñaw yéré nani itam mu ñëk defar ngannaay pour mëna xex ak nonu yalla yi kon mo ñëk jihad lu lepp nga neel la ci yonent yalla idris yonent yalla idris li ñuy tuddé ilmu nujum wal hisab manam xam xamu astronomie xam walu bidiw yi xam xamu calcul ci mom la ko yalla ñëk feñalé mom yonent yalla idris alayhi salam kon lool lepp ay ngeenel la yu nga xamanteni tabarakallah yonent bi di yonent yalla idris am nako
motax yalla ne innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya.

ngi melni mi la nit ko xamne li fukki punkal di lek bu sour mom lay lek mom ko xamne ndab bi fukki punkal di tim lek ko ba mu jeex ñu sour mom bu ko timé ndab lolu mom dong mo koy lek xana kon du morom fukki punkal yoyu lolu moy misalu yonent yalla idris lamu dan xey diko liggey ci guddige ak beccik bi ci ay xeti jam yusal yumu def ci digeunte mak boromam da fay tolok nit ñu bax ñi ñu dekkalon buñu jamo ci guddige ak beccik gi seenu jamu buñ ko dajale na muy tollu malaka yi diko yegal jamu idris dong ci bis be guddigi nonu lay tollu lolo taxone malaka yi ñeeku lolo taxone itam malaka yi sopp ko ci fen gogu mo taxone malakul maut moy malaka mi nga xamni bakkan bu genn aduna mom la yalla yoni mu rocci ko ak lu nit ñe bari bari ak li fatu ci bis bi ak ci guddigi li muy bari bari yeb malaka mom ñuy wax malakul maut mom la yalla di yabal ru guñu rocci rek mom ci katunu yalla ak ndigeelam malakul maut bi am ciofel lol ci yenen ti yalla idris ngir farlu gumu farlu ci diine ak itam tabarakallah ni mu amé pastef ci jaamu boromam mo daldi ñaan yalla mom malakul maut ne ko yalla ma ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyara ji yenen ti yalla idris lolu daf lay wone ni daf lay wone ni ndeke ni bu baxé rek ñu bax ñepp sopp ko diko ziyaré ci kon nak bo daggé sa pass né damay dem Touba pour ziyaré ji ndax ay nit ñu bax ay jaamu katu yalla fa nek kèn sañu la wax bul dem bo daggé sa pass itam jëm nimzat wala nga dagg sa pass jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala gum ci barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa ma sabdal aqtar illa rijaluha buñu dé tudd gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet si la te yalla tax ndax am ëllëg yowmal xiyam yalla dina tiitiro jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbaax rek tax sol nga sa dal di génn foo jëm man kat damay seeti sama mbokku talib bi wala damay seeti sama sëriñ loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci suufa arach bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te ca sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci suufa arach kon malakul maut yàlla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa ne ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla idris yonent yàlla idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmma sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla

ci ko xol ko yombu ti gis surtout mo jam ci ci yow mom itam degi xawona tis ci mom te sañu ko bañ ndax ndigalu yalla ñu ne itam jibril yalla neen ko jëlal xar mu remplacer ma ismaila may ñu bañ ko ray ndax natuna ibrahima ba xamna ne li deggul lu deggul ci mom kon yobul ko xar ni bokku bu fekkentene nak xale bi deena mën nga ci am mën nañ ci wacce say grade ne ko itam mi nga daw bala baka bay dem ci batam kero bi jibril ñewé tassante ibrahima don dawal loxom pour tek mu ñew tey ci loxo bi roj ci ismaila dugal xarmi kero ñu ñent ñep sant nañu yalla ibrahima neena alhamdullilah ma ngi sant yalla ndax mënon na top sama jëfé ci sama dom ba duma def li ma yalla sant ismaila ne alhamdullilah ndax itam sama baye mënon na ma digal li ma bañ baña def li yalla santane kon ma ngi sant yalla segam moy ma digal yalla xarma daldi ne alhamdullilah man dama ngi sant yalla ndax sama delet mo na la wéccé deletu yonent mune mbekté momu de ken xamul mo tollu suma ko ñakkon xamul muy def jibril daldi ne alhamdullilah ndax bu ibrahima rayen ismaila ñu wacce samay garat ñu wacce garab garatu shaytané ñu nekkon ñenti cant yoy yépp yalla ko mom ndax kenn ku ci nekk dama ngi ma ngi sant yalla nga wax kon ñenti cant yoy yépp delu wat na ci borom kon yim bur gi nga xamanteni ya mom cant te yow ya fenté asaman yi ya créé asaman yi ak suuf yow mi nga xamanteni ya mom nguur kenn momuko kum gis itam muy badayu ci nguur ya ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni yaay borom maggaay di borom tedd nga ma ngi lay ñaan nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam julli ci ay ñoñam ma ngi lay ñaan ci barke yonente boobu sama mbir mi ma nekkee ak xat-xat bi ma nekkee yàlla nga ma wutal buntu yi yaatu yu ma ci génne te itam yàlla nga ma defal wërsëg fu ma ko foogee ak fu ma ko foogee wul neneen bi mu waxee ñaan gii ci la yàlla dogal mu génn ca teen ba am yeneen tukki kat yu ko jël waaye gis nañ ne mbokk yi histoire yonente yàlla yusuf xajoo ci benn waxtu moo tax day nekk ay xalaqaat bu ñu waxtaanee ci ajjuma bi bu beneen ajjuma bi ñëwee ñu waxtaan bu jeexul ñu waxtaanaat ci beneen ajjuma bi waaye daal fi ñu àgg ak yonente yàlla yusuf moo di ne daal bàyyam bëgg na ko mbuggeel goo xamante ni mbuggeelu yàlla rek la te itam gis na ay taraanga yu feeñ ci yusuf yoo xamante ni dafa gaar si te moo di yàlla nar na koo def yonent daal koo def itam mu nekk nit ku am daraja yoo xamante ni àdduna bi yëpp danañ ko wuy si ci loolu itam gis nañ ne nettali na ak gént goo xamante ni ba mu ko nettalee ba ko mbokk yi déggee def na ci ñoom ak kañaan loolu tax na ñoom fab nañu yusufa ci seen i pexe jël nañ ko ba dugal ko ci teen teen ba ko dugal nag yaa jàpp nañ ne ñoom yusufa dee na léegi nag ñoom la ñuy xënte mooy di nu ñuy demee ci seen i woyjur ba waxtaan ak moom ba wan ko ne ko yusufa tiliya lekk nañ ko léegi nag ci complot boobu la nu nekk ban pexe la nu war a tëralaat pour mën a dem ci seen papa ba convaincre ko léegi nag waxtaan wi mu ngi àggee insha allah ci ajjuma bii di ñëw wala ba ca topp kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen siivur ko ndax histoire la boo xamante ni alquran ci boppam moo ko nettali waaye du ay nettali yoo xamante ni dañ ko jëlee ci masamba wala ma demba ay nettali la yoo xamante ni alquran moo ko nettali tuddee ko ahsan alqisas mbokk yi seen mbokk cheikh ahmadou tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk abdullahi diop wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

ina yonent yalla daoud alayhi salam ko faral won ci jaamu yalla la ku meñona sabbal boromam la ku ko meñona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mu ne ndax da dan wor bis gi dog bis bo woré tay noppul suba wor ginaaw suba noppul wat ginaaw ci suba mom non la ko dan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu né mom yenenti yalla daoud da dan wor beccëk bi dan nafilé itam guddii waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu né itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddii gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenenti yalla daoud mo nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yenenti yalla daoud mo ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa deme borom keur ga mën na farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolou e taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam tere bi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi e royat ci mom

waxtu bo xamne rombu na ci guddi te gisulo ben njabotu yonenti yalla Dawud mu nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom Dawud mu ngi julli te itam amna njabotam yi ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yilif ko beccëg ñepp duñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñ kon e dundum yep ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yonent yalla Dawud li alquran wax ni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yonent yalla Dawud saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yorul won nak nguuru chomo waaw ndax yalla wax na ne wa shaddatna mulkahu waaw ñoko e deugural lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënon na deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy top difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawud dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla andak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amone caractère la waaw te itam e puissance am amulone waaw kenn ku ko meuna dekk wax neen ni musuta xare muk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mu ko fess ñu itam amone na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba e jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni e fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tey ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom luko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jefandiko weñ nuko neexé waaw fer yonent yalla Dawud lepp li xetu fer di weñ rek bu ko massane tey ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna weñ nga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax ñuko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawud yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci weñ ñu ne yonent yalla Dawud alayhi salam da daan maskawu leg leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy yirif dëkk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu dajal rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye bis yalla yabal ben malaka yonent yalla Dawud da di maske wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben way yaakar ni nit le ndeke koka malaka la mu dajek mom nak da di koy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yak mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñaq bopam waaw mu ngi koy jëlé ci baytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yak waye ku bax la mom dal bu fexewon ba lamuy dundé di joggé ci ñaq bopam dal mu gën waye dal lolu moko yak bur bi dal lolu la ko contré ah yonent yalla Dawud nak dal di nak ni tay dal fasiyene tuma mukk
lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekuko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni